0: Ayo, ayo baybaan di ayo. Ayo, ayo, ayo bamiragoan di ayo.
1: Ayahu wahali, yon balise. Ayahu wahali, yon baou.